0: district at suspendido rin ng klase.
1: Ikatlong araw na ng kilos protesta na pinangungunahan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dumalo pa rin sa rally si Francis Lloyd at mga kasamahan niya mula sa lokal ng Luz Viminda ng INC sa Dasmariñas, Cavite, kahit inilipat na ang lokasyon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila.
2: Hanggang matapos po ito. Kasi yun po ang bilin po talaga sa amin.
3: Pero paano lang po, paso ka pa ba?
2: Ano na po, tumigil po muna ako ngayon. Ang hassle din po kasi ng biyahe talaga, kaya medyo po nakakainis na nakakaano. Kasi kung wala naman pong mga kurap po ngayon, wala po kami dito eh.
1: Kanya-kanyang hanap ng mga sisilungan at naglatag na rin ng mga banig at tent ang mga nagpoprotesta sa Liwasan. Dito na kasi inilipat ang demonstrasyon mula sa People Power Monument matapos kanselahin ng Quezon City Government ang kanilang permit. Ayon sa QC Department of Public Order and Safety, dahil ito sa matinding abalang idinulot ang protesta sa publiko tulad sa eskwela, trabaho at negosyo. Bukod dito, nilabag din umano ang kasunduang manatili lamang sa White Plains ang rally at hindi okupahin ang EDSA. Tinanggap naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga rallyista sa lungsod. Hindi sila nag-issue ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio. Pero kinailangang suspendihin ng LGU ang klase sa lungsod.
4: Pinakikisuyo namin bilang pamalang katulad ng mga bagay na ginawa nyo na dati kapag kayo naglulungsad ng mga aktibidades na malakihan sa lungsod na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat, which I do believe that you will do.
1: Kinundi na sa rally ang umano'y Selective Justice patapos sabihin ng Office of the Ombudsman na sasampahan nila ng kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi niya pagdedeklara ng 75 million pesos na natanggap na donasyon noong kampanya. Nitong Miyerkules ng gabi, personal na dumalo si Marcoleta sa pagtitipon sa People Power Monument para pasalamatan ang mga kasamahan sa INC at iba pang taga-suporta.
5: Nakahanda po akong magpakulong. Ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
1: Sa kabila naman ng protesta ng INC, muling iginiit ng Office of the Ombudsman na itutuloy nito ang paghahabla kay Marcoleta at target pa rin nilang ihain ang kasong plunder laban sa senador ngayong linggo.
0: Karen, una nang sinabi ng organizer nitong pagtitipon na plano nilang ituloy-ituloy itong pro-Marcoleta demonstration hanggang bukas Biyernes. Pero ngayon nasa ibang location na sila, no? Nasa ibang venue na sila, hindi pa tayo nakakatanggap ng bagong update kung balak ba nila nitong i-extend. Karen, balik sa'yo.
6: Maraming salamat, Michael Delizo.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Nilagdaan ang Pilipinas at Canada ang ilang kasong duwan sa official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada. Pagpapalakas yan sa strategic partnership ng dalawang bansa. Mula roon, nakatutok live si Ivan Maylinga. Ivan?
3: Mel, inangat na sa strategic partnership ang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Ang ibig sabihin niyan, mas pangmatagalan at mas konkretong kooperasyon sa larangan ng seguridad, kalakalan at ekonomiya ang ugnayan ng dalawang bansa.
4: Sa isang pulong ay nagpahayag muli ng suporta ang Canada sa posisyon ng Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea at pagkilala sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling na nagpawalang bisa sa 9-dash line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea.
5: I thank Canada for its vocal and consistent support for a rules-based order in the South China Sea under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and in upholding the arbitral award as final and legally binding.
6: We uphold the decisions and squarely back the decisions of 2016 that are directly relevant to the territorial waters and activities of the Philippines.
4: Kaugnay niyan kung kaya lumagda ang Pilipinas at Canada sa Visiting Forces Agreement noong nakaraang taon at sa Mutual Logistics Support and Arrangement kapakailan. Bahagi yan ang pag-level up na ugnayan ng dalawang bansa sa strategic partnership. Lumahok din ang Canadian Armed Forces sa balikatan exercises sa unang pagkakataon ngayong taon. Bukod sa depensa, palalakasin din ang pagiging trade partners ng dalawang bansa.
5: Prime Minister Carney and I reaffirmed our commitment to conclude the negotiations for a bilateral free trade agreement this year to increase our bilateral trade, stand against economic coercion, and build a resilient supply chain.
6: We're making good progress. It's an enormous opportunity to deepen that partnership. We have a prospect of tripling our bilateral trade, both directions.